0: banglus lampahipun Raden Gatotkaca.
1: Nggih.
0: Iya eta mabur ti nagara Amarta kumlayang di Gaganawiati.

0: Sir, salamat siya.
1: Salamat, urang yung putih di ditu.
0: Kamana biyo?
1: Siya non.
0: Siya nanawan?
1: Uy, ngagultukan batu tiluhur.
0: Waduh, oh syukur, oh syukur.
2: Akal nama gede.
0: Gede, akal nama hayu buru-buru siya urang init. Urang aja siya marah bisa kaburitan. Oh.
3: Astra jingga sarang dawala. Oge ieu budak kuncir dekat catur di jalana parantos dugi ka nagara Tirtadahana.

0: Ayan yan luwa, hindi. Uluf na wala gusti. Tapang sana kita atuhin lo. Marada ka juragan di pati karma ka man yan.
1: Wala dito.
0: Juragan Arjamon.
1: Wala dito.
0: Juragan Mapor Baya.
2: Mapor.
1: Asawa, wala dito.
0: Juragan Bemo.
1: Wala dito.
0: Ayan lo, ikaw yung kabanto ate yung Juragan Baladewa. Masyumpin lo. Pigit na siya
1: harap. Asasang mordumarahan.